Phosa kwenyathi kuza lapha na ke usigwebo sentambo seza siyanyelela kwela sobuka ngalesikhathi kungu 15 minutes after ihora lesingaki na ihora lesibili ngomhla ka 1 kumandulo ka 2020 lapha na ke sikisi inyanga ka 9 inyanga lapha na ke yaziwa ngo September asuka ngoma emnandi eshawa lapha na ke insizwa yalapha na ke obuka nama NND ama international ukuphosa kwenyathi washona kanjani ubaba ukuphosa aphana ke kwenyathi otherwise umuntu yenziwa uthe amayeza otherwise uhlelo isiqhi South Africa silivule lapha na ke ngomancinza nakathi ke ngiqhubi intwala ngewiza seyikhona le nto yakangwenye izogqilaza between hora lesibili nehora ke lesine uzawuthe shayo 4 o'clock uzobu right lapho ngasekhaya wena uzobu mnandi uzawuba umatsiri ku 0687649969 laso xhumana khona nganye kwethu lapho esizothintana gona throughout the show ngozwa ngawo ukuthi ke unqakaphu ibamba kuphi lento inhlanhla ngwenye ema ku Facebook 596 TikTok @nanda 884 FM ku x .com ku 0687649969 nombolo leyo uyazi khovela so uyibhalile nje lapho na ke Felician lakho la Tomizulu.

zama izindunduma zamathumbu ngenxa yothando ngenxa yomuntu osithandwa. Khumbula namhla kamama, kunabantu abaphilela ukubona izinto zabantu zezinto ngenxa yomona, ngenxa yokuthi yena wazama.

lalaka hle sithoko sekombe shawa lapha na ke ustayela intsha shanyu from the bhokisi uphethe ubonakele kule ngoma kungu 29 minutes to ihora lapha na ke lesingakhi nayo ihora lesithathu lesibili nje uyalaza udaba ukuthi ke njalo ngolesibili mawusuku khona umculo omnandi kacuthuza mfana nje ngale nje ihoreni ke lesithathu before ustayela nobonakele kungena umkhulekelwa nakathi ke yini lesibangayo madoda sibangani ngempela bekabuza kanjalo lapho umkhulekela umgotsheli ngeke ngimshiye featuring lapho na ke umjolisi ya kunjalo nje ngane kwethu kunjalo nje mthandike wisiqi ke sase Afrika into kangwenya le seyikhona izogqilaza between ihora ke lesibili nehora lesingaki nane ihora ke lesine lo dishaya uzobe su right wena ngapho ungasekhaya ya ngakhohlwa ukuthi ke ikhona intambo kazwe lonke nozokwazi ukuthi ke ucele lapho na ke ingoma ke ifiswa nethandwa ke nguwe la uzongitshela ukuthi ke uvuka nobani futhi ubavusa lapho na ke ungayiphi

0: abantu kuphi igwamu zenenye kusho lapho na ke ustar abantu stability imbuzi isihloko sengoma kungiyena lapho na ke u10 2 lapho na ke ihora ke lombhaqa eh horror lesicathamia hayi bo lesingaki namhlanje ngalongikhuluma indaba yombhaqa ngempela engiwona lesibili ha kodwa yini mlomo wami Hey, let's be. Yeah, mhlaka 1 lapho na ke kumandulo ka 2020 sikisi nokusho khona ukuthi ke sokhuluma into ethi tourism month sikhuluma indaba lapho na ke yamasiko njalo njalo kube zihudule iziyophela lapho na ke lenyanga ke sikuyona inyanga ekhibika inyanga lapho na ke yekuvakasha ke le wena we kumene sala wagcina nini ukuvakasha wena mnaka so ngitshela mnakethu sala wavakashela kipi wakubona kunjani lawo kade ke ukhona khona nayi indaba nayi uthi ugatsheni hayi suka le ndaba yokuthi siloko sithi sizokhuluma indaba sizompimpa lapho na ke ama extortionist ngeke siyenze lento kunalokho nje sizobe sandisa amakhasimende awobelu amaphoyisa ukuthi ke amukele ibribe pho ayayimukela yini yaza imukela ngazo ukuthi ke ayimukela naphambi komsakazi awungithule ngomfoka ngonya thule ngibuke ngithi hey nyaye ledweni nyawukhuluma
1: wobutlanza unjani kodwa athi uyaphila isike legenda isile ifuna ukuyokholetha ngathi ufuna ukuyokholetha ngathi legenda isile bakwanhlanhla isile yabo nje sekwanakala ngoba sesiyaya sesawubamba umqondo wayo sekwanakala nje ezweni ngisho ngathiwa sekuyinto e-right leyo sesayibona njengo right thini hhayi isifa nje singamanye baba sethemba lo dank
0: dank

0: likhe ngelifake lapho esikhwameni sakho noma wena ongenaso sikhwama ngizokutshena ukuthi elitshe lemali uzofika ulenzeni la ohlala khona ngena eminyango uthathe lelitshe lemali olinikelele u100 rand mina ngizolifaka kulo wallet wakho mlaleli wami unenhlanhla inkonzo enamandla yokuqaqwa kwabantu bakubophile ngesikhiye sabathakathi ngizokuqaqa mina mlaleli wami ngolosihlanu obusuku bonke ake silalele napho ubufakazi sizwa abantu befakaza sizwa abantu bebonga umavula kuvaliwe ngifuna wena mlaleli wami ongakaphakama uzophakama ongakaphumelela uzophumelela ngizokuqaqa ngoba izinto angeke zenzeke ngoba bakubophile ukuba into zakho zingayiphambili eminyango ungakhohlwa ngena ulithathe lelitshe itshe lemali leli wenze siqinisekise ukuthi uba nalo ya lithathe lelitshe uzolibona nawe ukuthi hayi itshe leli lomsebenzi ojulileyo sibonga kakhulu uJehova makanibusise uJehova makaniphakamise sihlangane ngolosihlanu baphumelela abantu siyabonga
1: bantu abafone abantu abafone abantu abafone
2: yabo kwamavula kuvalwe sokwamukela
3: yebo baba ngiyabonga mthofethi wami ngizosuka manje nokubonga
2: yabo ma
3: ngahamba yebo ngahamba ngayemgedeni
2: baba ya
3: ngiyemgedeni baba wafika emgedeni ngabuya ngezekhaya
2: nginene
3: inkinga baba zokuthi imali yami engaphuma yasemsebenzini ungasatholi luso nje ngisesho zingangisebenzela ihala
2: okay
3: baba ngisesengile nje emgedeni yavele yangena imali yami ngahlala isonto lodi yangena baba imali yami baba umprofethi ngiyabonga ngiyabonga mprofethi wami ngiyabonga uNkulunkulu ngathi angakubusisa kuzo zonke into osenzela zona umprofethi
2: ukuzwa kwakhe enkonzweni wawunesidingo sokuthi le mali yakho mayiphume
3: yebo mprofethi kunjalo
2: siyabonga kakhulu mama uJehova makakubusisa kakhulu
3: Amen.
2: Ungathini kwabanye abangakezi kumavula kuvaliwe? Oh wabaleka nako ma. Yebo baba wami njani?
4: Aphela ngovula kuvaliwe.
2: Baba wami.
4: Ngivula kuvaliwe ngemgedeni.
2: Okay. Yebo.
4: Ngabuye emgedeni ngahamba ekhasini ngathola imali ya 3000.
2: Aw, siyabonga kakhulu ndoda amadoda akuqhubeke kuye phambili.
4: Ngiyabonga ngovula kuvaliwe.
2: Sabonga kehle. Koma vula kuvalele sekubuke sekwamukela.
4: Bavula vule kunjani baba?
2: Baba wami siyaphila.
4: Siyaphila baba wami. Baba wami ngiphakama nokubonga lana.
2: Yebo baba.
4: Ngafike esontweni wangiprofetha nganginenkinga. Ngizohlinzwa ngine cancer. Mangifika ngilapho ngiyohlinzwa ngalo. Ngoba ngangikangidelisa kumuzi cancer.
2: Ngifika
4: bethola bathi akusabo abasatholi lutho akusekho lutho.
2: Hayibo.
4: Babuza bangenze kanjani.
2: Ya.
4: Awu ngabatshela ukuthi bengiye enkonzweni kaba mavula kuvaliwe. Uyabona?
2: Ya.
4: Ngiyabonga kakhulu baba ngiphilile manje akusikho lutho angithe maphilisi ngi-right manje.
2: Baba wami siyabonga kakhulu khehla lami.
4: Sibonga mina baba ngiyabonga kakhulu.
2: Bonga mntanami, bonga mntanami. Ya uthi hayi, uthi omunye mina ngabonga enkonzweni khabo.
5: Ayibonge ba mavula kuvaliwe.
2: Amen mama wami. Ya.
5: Awu ngiyabonga ngihamba ngaye emgedeni baba. Nemali kababami njengangiyilindile washonayo yaka rafu. Ngathi ngibuya nje emgedeni baba. Awu hayibo phela ngishiye insuku engaki imali yangena baba. Ungamali ngango 50,000.
2: 50,000?
5: 50,000 baba.
2: Awu mama wami siyabonga.
5: Unkulunkulu abusise, abusise uNkulunkulu yasebenza baba siyabonga.
2: Siyabonga kakhulu mama wami makuqhubeke makuvuleke kuqhubeke kube kuhle konke.
5: Amen. Baba amen. Ngiyakuvalile.
2: Hallelujah. Kama vula kuvalile sokwamukela. Molo mani siyaphila ma.
3: Siyaphila nathi mprofeti.
2: Ya.
3: Ngizobulela mprofeti. Ngandisexaweni.
2: Ya.
3: Xaweni mprofeti wandiprofethela uba umkhwenyana wami wabulawa olahla ezifama ngapha endlunkulu.
2: Wilo mama lona owayekade ehamba ecinga ukuthi indoda yakhe yabulawa yafihlwaphi?
3: Yebo mprofethi.
2: Okay. Ya.
3: ngithem prophet ukusanjalo bese ngixelela umama uma makaqoqa ifamily ngifuna ukumazisa ngalesi siprofetho.
2: Yeah.
3: Hayi umama wabahlanganisa abantu umprofeti uthe sebahlanganisile abantu basekhaya ngabaxalela ba kunesiprofeti esinje esiphuma kumprofeti ecaweni yami.
2: Yeah.
3: Hayi kuthe ngisabaxalela umprofeti unkosikazi kamhlobo kwamkhwenyana wami wavele wakhala wesijilo wamemeza. Saxaka kubukhalelani na. Hayi njengoba ekhala nje umprofeti usethi mina ngiyayitsho le nto uba ubani wabulala umkhwenyana wakho wathi nje yonikhombisa pha anibulele khona mprofethi heyi bathuka bonke bathi hayi lo mprofethi ngeke uyasebenza ulusisimongalito uyakufuna
2: ya owokugqibela lo kwamavula kuvale sizokwamukela
6: yebo sawona baba njani
2: mama wami vala umsakazi emva kwakho nyaphila ma
6: ngiyaphila baba konto engizwayo ikhuluma la ereydweni ukuthi uyakwazi ukusiza abantu abasetshenzwa ngenhlabathi yamathuna.
2: Yebo ma.
6: Nami kade ngizama ukuyilungisa indaba yami ukuthi ngithole abantwana lutho ukuthola abantwana nomsebenzi ngiyawuthola
2: ukuthi manake we mama mana indoda unayo
6: ukhona yebo kunayo umuntu
2: ehhe cha njengoba uthi ufuna umntwana mina ngifuna ukwazi indoda uthi unayo.
6: Yebo baba.
2: Uhlala nayo?
6: Yebo baba.
2: Okay. Unayo nabantwana?
6: Unabo abantwana inkinga mina.
2: Wena unabo?
6: Yebo.
2: Inkonzo seCameroon niyayenza?
6: Yebo baba.
2: Okay, lalelaki. Figani nobabili kimina.
6: Yebo.
2: Ngizonilekelela.
6: Yebo.
2: There's one.
6: Iphinde ngizoba noma futhi na uma wasetshenzwa kanjalo yena ulwadumba umlenze ekwenza ihawu likababa wakhe.
2: Ya.
6: Waweqa ke kwathi kufanele ayobeletha kwangabeletheka kwahlinzwa. Anganoma lesi sichitho senze ukuthi mina nje angangifuni nje. Ukuthi into ukuthi ngiphumeleli nje yakusasetshenzwa yena. Ukuthi akangifiseli into ezinhle neziyaphambili, yangifiseli into ezinhle zonke ezibuhlungu.
2: Kulongela fana ke ngifike ngizonihlolela, ngizohlola, ngizoyibona inkinga. Ngisizoyilungisa leyo nkinga mntanami.
6: Yebo.
2: Uneminyaka emingaki?
6: Na 31 manje lento yaqala ungena ngo 2008.
2: Eyi usemncane mntanami, usemncane mntanami, ngizokubusisa mina uthola amawele.
6: Yebo baba.
2: Ya indoda ikhona eduze njengamanje?
6: Yebo baba ikhona.
2: Wamnikeza ifoni?
7: Yebo zobona baba.
2: Baba wami umama uyangitshena isimo enibhekene naso. Ngiyabonga, ngiyabonga ukuthi ube indoda. Amadoda njengawe mancane emhlabeni sikona make babona nje umuntu osifazane banenkinga nyana bayagquma kuyena.
7: Yebo baba.
2: Ya yenzani indlela ningibone.
7: Oh okay, hayi sozama.
2: Ya ngiyacela, ngiyacela niyikhuthalele inkonzo ningayiyeki, niyikhuthalele inkonzo, nishaye inkonzo, nishaye inkonzo, nishaye inkonzo. Shaye inkonzo, shaye amahlandla bemathathe bemane, bemashani. Alright, yathuka le ndoda ithi hayibo
0: njalo mlaleli ngiyakubingelela lapho ekhaya. Ukubingelelayo uDr. Mzinto uMavula kuvaliwe umprofeti. Mlaleli wami ngicela ukuqinisekisa. Ngiyakukhulekela, ngikhulekela impilo yakho, ngikhulekela impumelelo yakho. Ngikukhulekelela ukuba uphakame esimini okusona. Ngiyazi mlalelo ukuthi ubunga sibone isidingo sokuba uthole umuntu ozokukhulekela. Ngoba ngenzeke ukuthi simo bhekene naso usuwaze wasijwayela. Kora ngifuna ukuthi kuwena hlalele ethembeni ukhona umprofeti oassignelwe wena ukuba alwe nemimoya elwisa wena ukuba uphumelele. Mlaleli ngiyakumema ngolosihlanu ngizobe nginenkonzo

0: yivele inkumbuzo omunye umuntu kanjani kanjani
1: ilethe umuntu
0: bese ngimdala la ngakade vele ngubulo omunye umuntu
2: abafreso engisebenza nabo abafreso sengathi singaba nosuku lohle sesishintsha nesizini sesingena kwenye isizini manje bathi ubusika buphelile mntanami ayasazi
1: manje useyidudla sinjani
2: kulungile sedlala iy'kole nje bafreso awu nafunda khona enganyana awu it's always about money ezolo ngifikela nephepha lasesikoleni ethi baba funda kayo bese mina fundwana ngoba kade ngaqeda ukufunda
1: right
2: ese baba funda
1: yho
2: ngitsathe phepha ngifunda uma ngithi ngiyabheka lapha nathiwa iy'ngane zizasuke kakusasa kushiwo namhlanje
1: yebo
2: how
1: sekuvele
2: kusuwe okay not a problem ngithi nisamba ngazo two rand hayi kuzofika abakasibanibani bezoshutha esikoleni iclass ngengane ngayinye uyasikhethela kwenye ipackage ukuthi ingane yakho ufuna ingene ngayiphi bawabhala amanani laphaya ungena lalala hey bafuthi ungeke number 6 hey number 6 is something
3: wazwanzima
1: yes right mate
4: imomazolo uthi sesiphelile iwinter phele ubusika khuluma ngalozo ngedudle ukuthi mhlambe
1: angazi utheni
4: oh
1: hayi washo something ngedudle
4: hayi ngisho umqondo wami
1: utheni
4: angazi idudle njani mase phele ubusika
1: oh ushi umqondo wakho
4: cha
1: abekithi umazolo mhlambe Oh mazolo utheni ngeyidudle?
4: Mazolo idudle lobusika
1: nehlobo. Utheni go plus size?
4: Sizo singeneyo nge kuyihlobo.
1: Uzilo boywe babiza ngo my size.
4: Oh right.
1: Ufuse. Mathe umathi ubuyile. Mathe.
4: Nazolo.
5: Yeah. Ngiyaphila kanza kwethu. Ngibusulo usangile sithola lapha umnyathi pulini tamat bamathemula umahlambisa ngisethela lona olukhuza sisitombe abalali bonke mina ndafuna ngumelisene ama business nazinyanga lapho sawonke futhi bobe nisothe bonke abalali bengandi ndipapa sahle suma sisuhlelo lona leshaka kaloku yakho andisizokumsebenza
4: Nayo ke nje sifuna.
1: Dango nanzi
3: nayo ke. Yona ke le
1: uthi odwa uTamaru. Umathi uzoba inkosi yezikhumu.
4: Uwe khudula kakhulu.
2: Sangibonani ngane zakwethu ekuseni uTamaru uyitika amatongo malethe ekuseni uzidatazela osomatekisi emati kuyani bengelela uthi sangibonani sekusile ingane zakwethu ikakhulukazi wema VIP zadla idlula ikhanda ngithi nje wey'ngane zakwethu inhlonipho ukubekezelelana ukuyithoba kanjalo nokumazi omunye umuntu. Indlela esibaningi ngayo ke bafuthi kunganimemeza kungaqedi. Thina abathandi benanda 88.4 FM. Ngithi ke wey'ngane zakwethu iyaqala inyanga yethu uMandulo. Kubona bonke ke abazala ngoSeptember ngithi wey'ngane zakwethu sekunjalo ke niyayazi ke le nyanga yethu. Ukuthi akuba njalo inyanga nje yezinto nje. Eyiqondene nathi namasiko nobumnandi inyanga yobumnandi ke le webafowethu siphile nje siyo siyidonsile ngithi tanko
1: tanko tamato
4: inyanga
1: inyanga
4: uya emhlangeni utamato
6: umdala ngengisho leyakahla leyiqala ngoqa kodwa muzokhuluma iphutha ngoqala ubheke ukuthi akekho yini umuntu ojwayele ukuhamba nazo lezo yindawo uyayizwa leyo nto
1: ya
4: usutheni
1: Zalo sakhuluma futhi ngele termina ngiya groove.
4: Oh,
1: uza ngokukhala ngibheke ukuhamba manga. Uza ke khona umuntu engijwa engijwayele ukuhamba naye lezo ndawo. Ubani vele engijwayele ukuhamba naye indawo?
4: Angikwazi.
1: Lezi ngihamba nawe. So kuzothi wena.
4: Ayi.

ukhethiwe lakhethwa uJehova, lakhethwa umembathi wezulu nomhlaba, lakhethwa umnini mandla wonke ukuba namhlanje asibe nalolu hlelo oluzokulekelela mlaleli lapho ekhaya. Lalelakhe mlaleli wami, ngifuna ukuthi namhlanje kuwena mlaleli wami, bheka ukuthi yini le ebophile izinto lapho ekhaya. Iqiniso lithi usucingile esidalweni, iqiniso lithi usucingile nakuwena uqobo, iqiniso lithi nabantu ophila nabo usubacingile, kodwa kuze kube manje le answer wena awuyitholi. Awuyitholi le mpendulo sokuthi yini le ebophile yabopha izinto lapho ekhaya. Namhlanje ngicela ukukhuluma eyigabeni eyintathu. Ngizokhuluma kwisigaba sakho nje. Awukakahlangani nomama, awukakahlangani nobaba, awukahlangani nalozwana naye. Kusewena nje. Bese ngikhuluma esigabeni awukakasebenzi, kusewuwe. Bese ngikhuluma esigabeni akukho kusakulahlekele kusese kusaqala nje phansi impilo. All right, number one, iqiniso bafowethu okufanele sikhulume namhlanje, sihlangana nabantu sibe sivele sesikhiwe, sakhiwa la esisuka khona. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngengidi yabathakathi. Ngifuna ukukhuluma ngengidi ebo ekhiya ngisho esidalweni uqobo. Ngifuna ukukhuluma ngengidi ekhiya ngisho ezimali uqobo. Ngifuna ukukhuluma ngengidi ekhiya ngisho abantwana umqondo. Esikoleni baye kodwa uthola ukuthi bayafaila nje. Ingidi ekhiya umuntu esemdala esebenza kodwa iprogress impumelelo inqubekela phambili ingabibikho ngoba kwasetshenziswa ingidi. Abantu abazwanayo bake behambe ida khamba wesifazane noma khamba wesilisa aye kumuntu wesizulu afike athi uzibanibani uyangigangela umama wakwami noma ubaba wakwami noma umama weingane noma ubaba weingane noma iboyfriend noma igirlfriend yami iyangigangela. Kuyenzeka ke abantu besizulu banikeze lowo suke efikile, bemnikeza into ebizwa ngesikhiye, bethi hamba uyomkhiya, basebenze lona ukuthi uma ehlangana nalona akade ethi uyamhlupha automatically usemkhile. Ingakho abajulileyo bavamise ungamniki umuntu ongaganiwe leyo nto, bathi no asithola umuntu onjani olobolile noma oseganiwe ngoba lengidi yala ikhaya usofa silahlane. Uyabonakho ukuthi lo muntu bafike bamsebenza ngemithi waseyocambalala nacambalala naye nangampela waseyakhiyeka ukuthi lokho kuganga kungabe kusaqhubeka noma ngabe wesilisa angabe saganga noma wesifazane angabe esaganga. Namhlanje ke ngikhuluma ngento enjalo ewumoya ngoba leya nto iba umoya empilweni yalo okade eyoyilanda, besifika futhi ingena kulo ingene umoya bese iyenza imsebenzi ebonakalayo. Omunye baze bathabanye hayi ngeke awukwazi ukuhlala nomuntu ekwenza u1 no2 no3 ingoba kwaba nengidi awayisebenzisa oyedwa wabo. Namhlanje ke ngizokhuluma ke ngengidi ebopha inhlanhla empilweni yomuntu. Lengidi ke ingidi yabathakathi. Lengidi isetshenziswa abantu abavala abanye abantu.
Ukuba bangabi nayo inqubeko.

zenzayo lengidike imbi wemlaleli wami ngoba lene ngikhuluma ngayo ayifani nalena yablaba abathandanayo ngoba le ithi faneke aye kuyena beyocambalala bese yayidlulisa leyo ngidi kodwa le engikhuluma ngayo iwumoya le engikhuluma ngayo lena engikhuluma ngayo izifungo lena engikhuluma ngayo ngizothi namhlanje wonke umuntu oke wabasebudlelwaneni ngifuna alazi iqiniso lokuthi kungenzeka ukuthi njengoba ungaphumeleli kunomuntu kunalowa sisi noma kunalowa bhuto owazwana naye owakusukumela wayokhiya ubunhlanhla bakho wasebenzisa ukuthi angifuni ukumbona ebawutho ngoba njobe hlukana nami ngifuna isole ukuze abone ukuthi wahlukana nomuntu o wrong ongafani ukuthi ahlukane naye bese lo muntu ke eseyokusebenzisela ingidi yobuthakathi le ngidi yobuthakathi ibizwa ngengidi ebelethisa umuntu ngenhlupheko uyangizwa ukuthi ngithini le ngidi lena iyona efasa izinto kumuntu lo muntu lona noma yini ngathi uyayenza ayilungi ngoba kunalo muntu owamsukumela wamiyela esidulini ehamba nenyanga bayokuvala wamiyela entabeni ehamba nenyanga bayokuvala wakuyele empambanweni zezindlela wayokuvala ukuthi lapha empambanweni zendlela into afike ayikhuluma wafike wathi uzibani bani noma ubani ofuna ukumnikeza usizo akathi uma esezomnika bese kuhlukana imibono bese ngabe samnikeza usizo uyabonakho ukuthi into enjani le ngikhuluma ngayo ijulile ingidi lento le ingidi yokubelethisa umuntu inhlupheko lalelakhe emlaleli wami mina ngifuna umuntu abe neqiniso kuyena ngiyacela iba neqiniso uye kuqinisile embhedeni ukulala embhedeni lalela vuka iba neqiniso kwena imali ayivalekile yini kunengidwe noboshwe ngayo umsebenza ubophekile yini kunengidwe noboshwe ngayo baphi owawukhula nabo baphi abake bakuthembisa ukuthi bazokusiza yini bengakusizi namhlanje mntanami unesaluni and futhi uluka kahle uke wanaka yini mntanami ukuthi leya saluni usebenzela nje ukunikeza ulandlord irent kodwa ayikho imali wena osala nayo uke wanaka uthi ukuthi leli bhizinisi olenzayo wena njengoba uthi unebhizinisi lama-tiles njengoba wena uthi unebhizinisi lokurufa njengoba uthi unebhizinisi lokwakha uke wanaka yini ukuthi imali oyitholayo ayikwenzeli lutho njengoba umakhenikhi wakhe imoto unakile yini ukuthi imoto uyazenza impela kodwa usahlala endlini efanayo usaqala ukwenza lo msebenzi uke wanaka yini ukuthi una 10 years usebenza kule firm osebenza kuyona kodwa ayikho inqubekela phambili awukwazi ukusebenza for 10 years usahlala emqashweni usahlulwa ngisho umqasho ka 2000 rand kodwa usuna 10 years enkampanini osebenza kuyona usahlala emqashweni wemali engaphansi kwe 1000 rand uboshiwe ngengidi yabathakathi mina ngilalela uke wanaka nemntanami ukuthi yebo ngiyabonga ukuthi uyakholwa ngiyabonga futhi ukuthi usindisiwe inhle lento wayithatha ngiyayijabulela kakhulu kodwa wema wami unakile ukuthi noma usindisiwe kodwa niphumeleli lapha ekhaya njengoba ngikhuluma nawe manje impuphu iphelile niqongqothe into yogcina unakile yini ukuthi imali eliphilisayo isibonelelo sezingane kodwa kodwa lengane ngesikhathi ithola umntwana angithi awuyijabulelanga leyo nto ngoba wathi inkolo yakho iyathunazeka kodwa buka manje kube lengane ayitholanga umntwana yabaqhululwa babe babili baba bathathu ngabe nidlani lapha ekhaya uyabona ukuthi iboshiwe

La masoto wa hambi le mtana mubuka tujana gizkati. Age kumfundi sa kumpostola kumbishop. Obega teso kakwa wena. Lento izo kakwa mina. Lento le mtana izo kakwa mina. Uli umsebenzi izo kakwa mina. Izimali izo kakwa mina. Impumelelo yeka izo kakwa mina. Inchanja yako izo kakwa mina. Impumelelo yomsebenzi. Lo uwe italo uwe rose uwe tonga. Umsebenzi oyenza. Business onalo yonke lento lezikweletu okuthile kuzona yonke lento engabambeke phunyuka ezandleni imini ozoqaqa inhlanhla ukubiza into engabe sekuphunyuka ezandleni imini onikezwe amandla okuqaqela abantu izinto mawungakezi kimi usuku sazoqothuka ube nempehlwa uhambe ngenyawo zivuvukale ugcwala amaqakala amanzi mawungakezi kimi ngoba imini onikezwa amandla okuqaqela abantu ingidi yabathakathi ngizoyivula le ngidi ngiyakumema wemntanami ngiyakumema baba wamama wami wamkhulu wagogo wami ula ukuphi emandeni nihlaleleni kanti emandeni Nihlaleleni kwaHlomendlini, nihlaleleni kwaSithebe. Ningeze eThekwini ngolosihlanu, wenze eThekwini ngolosihlanu. Wena othu lapho eBhamshela, eNkobongwe, eNkobongo, wenze eThekwini ngolosihlanu. Wena othu lapho eStenga kwaDukuza, Dukuza namaphethelo, wenze eThekwini ngolosihlanu. Emantsele number 110, kumngeni road eDurban stage, lenkonzo izongena ngo6 ntambama, iyophuma ngo6 wasekuseni. Ngizobe ngiqaqiza ingidi zabathakathi ngizobe ngivula inhlanhla phezu komuntu ngizobe ngibeka izandla phezu kwabantu ngizobe ngikhipha idimoni lokungabi namali lokungabi nakudla lokungasebenzi lokungagani lokungahlali othandweni lokuba nesichitho lokuba nesidina ngizobe ngiqaqa ingidi yabathakathi lono wafunga wathi uyokabone dadothi kababa uzobe bona ngampela ngoba ngiyakuqaqa ngolosihlanu laba bavaliwe kwavalwa edlozini ngiyaliqaqa laba kuvalwa isidalwa ngiyaqaqa ngifuna abantu abathi umprofeti utholakalaphi kudala sidlala izinyanga singasizakali kudala sibethelela ekhaya singasizakali bebengeke banisize ngokubethela ngoba nikhiwe ngizoniqaqa ngiyakumema ngolosihlanu Inkonzo enamandla. Oh, ngizoqaqa mina. Ngizoqaqa. Hey, abantu abahamba bavula kuvaliwe. Bayaqaqwa, baphumelele. Mfuna umuntu mina ofuna ukudrive imoto. Hey, hey, lo mkhaba wakho akona umkhaba wetekisi lo. Thola imoto yakho manje. Ngizokuqaqa. Izo uzoyithola iveni uzoyithola ifortuna ngizokuqaqa ma wema ma ngizoqaqa mntanami hey wemntanami uyaliwa ha ungane yami waliwa we usavelapho lo waliwa umfana wensizwa yami usavelapho lo waliwa intombi ulokhu ilani hey ngizoniqaqa ngizoqaqa ngizoqaqa impumelelo zabantu ngolosihlanu lolu lwakusasa mlaleli wami Ngifuna umuntu nje manje ozofona. Ngifuna abantu abathi umprofeti. Ngishiso ubufakazi. Nginobufakazi baba. Ngiyefona baba, ngiyafona baba nginobufakazi. Ngifuna umuntu othi umprofeti. Ukuphi kanti baba kudala ngihlupheka mina. Ngiyaqala ngisho ukulalela namhlanje shonizwi phezu kwami. Ngifuna umuntu othi baba khulumizwi. Hey baba ngiyahlupheka kulomndeni. Khulumizwi mprofethi ngizobe ngikhona kulenkonzo. Lenkonzo izobe isethekwini amantsele number 110. Kumngeni road. Ya. Lenkonzo le izobe ikhona emantsele number 110. Kumngeni road ya uJehova uzokwenzela okuhle impilo yakho izophakama ya into zakho izovuleka ya konke bekade kuvaliwe ya kuzoqaqeka iza kulenkonzo iza kulenkonzo iza kulenkonzo iza kulenkonzo izobe isethekwini umnikelo owuphathayo

ufanele izinto zakho ziqondane, uthi ulungise okunye, uqondane nokunye okuzolungisa okunye, uphinde uqondane nokunye futhi okuzolungisa okunye. Umaqondanisa usebenza kanjalo. Ngifuna ke ukuthi wenze nje, ungalenzi iphutha lokuthi ungawutholi umaqondanisa, kakhulukazi nasezintweni ke nje osuke wayisebenzisa. Uyabona, uthola ukuthi hayi ukuthi ezinye azikusebenzeli, ukuthi inkinga lezi zinto aziqondani. Uyawuza umuntu esebuyela kumuntu ethi hayi akuqondananga, athi hayi akuqondananga, kusho ukuthi maqondanisa. Uyabona, umuntu azizwe ukuthi usegezekile, azizwe naye futhi abone ukuthi hayi khona ngisho abantu ngibukela phandle bayangithanda, kodwa manje hayi angiqondani nomsebenzi, angiqondani nenhlanhla ebhizinisini lami, izinto asihamba, angiqondani nemali. Ngifuna ukuqondanisela mina uhambe yosebenza, ngiqondanisele mina uganwe, ngiqondanisele mina uphakame ebhizinisini. Uma ngikhuluma ngomoqungu maqondanisa, uhambe ibanga elide, ukhona umuntu engeke umdinge ukuthi akehlale phansi nami, omunye abe nento ayijongile ukuthi mina nakhe ngifuna ukuqondanisa. Uyayizwa le nto engishoyo? Uthola ukuthi umuntu unemali evalekile ayiphumi, akuqondani nabameli sebenze konke, akwaziwa ukuthi kodwa akuqondani. Lo muntu uyadlala, udlala uHollywood, udlala iLotto, udlala uwamawamathimu, wilo muntu uyabetha emathi, akuqondani. Ngithi mina woza ngiqondanisele. Yabona, ayikho into engayiqondane umaqondanisa. Angifuni ukukhuluma kade, kodwa umaqondanisa uyaqondanisa. Kufanele ngisho umuntu athi ayi ngixakekile, ngakho umuzi kababa awakheki, ngifuna umuntu ungiqondanisele mprofethi, umuntu engizokwakha naye. Lalela, ngiyokuqondanisela impela ngakutshela, ngoba kwesinye isikhathi esikuthandayo kuyakungabi lokhu okufanele ukuthi kube yikho. Uthotha kuqondani, ya uthotha kuhamba kahle, kodwa kuqondani nalokhu okufanele ukuba kuphumelelise. Yabona, noma ungathini izinto zakho uma ingakaqondani, isuke ingakaqondani. Futhi uma seyiqondene, ngithi uyabona uma ngikhuluma mina ngokuqondana, kuqondane umaqondana, kuthi kulunge lokhu, kulungise okunye, kulunge nokunye, uphinde kulunge nokunye, kulunge nokunye futhi. Umaqondana lo, umaqondanisa. Uyabona, ngithi kulokhu ngifuna ukwenzela nje into elula sokulethela umaqondanisa. Uma ufuna ukuhlala namphansi unento othi wena ufuna ukuyiqondanisa ngqo, awenike isikhathi ke wena ungitshele ukuthi umprofethi nakho. Ngizokutshela ke mina ukuthi ngoba umaqondanisa uneyigaba ey'nhlanu, kepha wona umaqondanisa umsebenzi wawo omkhulu ukuqondanisa izinto. Bese kuthi-ke wena ofuna ukuqondanisa into ethize ekhethekile, siboneke ukuthi okay, ngoba ngithi umaqondanisa uzigaba ey'nhlanu, wonke lonomunye angizukusho ukuthi umalini.

0: Future Prophet DK Smear, Isahlulo Mbisi, Gadla Ngadla, Matawuzeni, Ilethulela, Ijuice Enamandla, Elapha Izifo Eziningi, Ezimbelesela, Ukubalwa Kuyo, Ushukela, Isibindi, Izinso, IBP, HIV, Kanye Nomdlavuzo Besilisa, Nowesifazane, Iyagoma, Ungangenwa Izifo Yini Mkhuhlane, Inkulu Lento, Thatha Eyakho, Ayinamngozi, Kanti Kuyaphileka, Siyatholakala Kuwo Wonke Amahhovisi Kamprofethi, Nongoma, Mtubatuba, Mpangeni, Ulundi, kanye naseThekwini. Futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashayi ngezinombolo 079-6551-813, 079-6551-813, okanye 082-0981-282, 082-0981-282, 082-0981-282, kube umbuso wodwa.
1: Sanibonani batabami, umamdlovu okhulumayo. Bengishushwa inyawo kakhulu, zivukala ingakwazi ushukulala ebusuku, shisa sibe umlilo, ngize ngizikhiphela ngaphandle kwemvuvu ngendlela kade zishisa ngazo ebuhlungu ngayo. Lathenga lejuice, hhayi manje iy'nyawo zami sezibohlile, sengiyakwazi nokulala nje ebusuku. Ngiyacela nje kuwo wonke umuntu onenkinga, iyasiza lejuice, siza wonke umuntu noma ngathi unasiphi isifo, iyakusiza. Ngiyabonga kakhulu.
2: Usibiya, ngisacela ukubonga bandla ngejuice yakho ebengisizile kushukela. Eyi, bese ngifa ushukela baba Usibiya. Uyazi ukuthi bengisengiqalile nanokujova izolo nje, hawu udokotela nje wavele wathi nje hawu ushukela wami ukahle. Hawu, ngaze ngabonga ngalelilo kuzana ngale juice yakho baba Usibiya. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga.
3: Amen wemprofethi. Ngithi ake ngithathe le thuba ke ngibonge indlela ongisize ngayo. Bese ngihambe yonke indawo, sengibuya ngisho komanguza komhlaba yalingana ngifuna impilo. Bese ngineminyaka emithathu ngikhukhumalelwa yisisu, sibe ibhemunde kube sengathi ngikhulelwe, nenyawo ivuvukale ngingasakwazi ngisho ukuhamba. Nginomopho ngophinto engapheli, abelungu sebecabanga ngisho ukungikhipha isibeletho. Ngezwa ngawo ukhuluma ngale juice yakho eredweni emsakazweni, ngathi cha, ake ngizami. Hhayi, ingenzela iy'manga ijuice yakho, ingenzela iy'manga. Ngiyakubonga kakhulu, ngifisa sengathi ungama njalo, ungayeki nabanye abagulayo ubasize, ngoba yeyi ungisizile mina, ngivukile kwabafileyo, ngiswele kona ukuma entabeni ngimemeze ngitshele abantu, ngoba abantu bayagula kodwa bazi ukuthi bazoshonaphi. Ngiyakubonga mprofethi ngamandla akho wanikwe ekhaya ezulwini. Iyasebenza ijuice yakho, iyasebenza ijuice yakho, ingenza umuntu. Sengivuke ngamusha manje, sengikwazi ngisho ukuphekela ubaba into ebengasayazi, ngoba besengihambisa kwedada.
4: Ake ngithathe leli thuba ke ngibonge kubaba Usibiya ngelokhuzana ngejuice engayithenga kuyena. Yo, ayive eyangisiza. Benginesifo ebengasathembi ukuthi ngizosizakala kusona. Benginama-fibroids kahle kahle umhlumu. Ingisize kakhulu le juice, ifike iyahlakaza, iyahlakaza. Eyi, ngafane ngopha lezo nsukwana. Emva kwalokho kwavele kwanqamuka juqu, and besengizizwa ukuthi nje sengiphelelwa namandla. Awu, ngiyabonga baba Usibiya, ngicela bandla Nkosi yami ungapheli amandla, ubasize nabanye. Nami sengike ngathi ubatshela nje nangayo nakule ndawo engikuyona ukuthi nje hheyi, liyasiza le juice, abangayibukeli phansi. Ngiyabonga kakhulu.
5: Sawubona baba Usibiya, umama uMtolo lona. Ey baba, ngithake ngibonge. Ey, ijuice yakho ayive ngisebenzelile. ipiphi yami ibingasakhontroleki nje ibingasakhontroleki.

0: bese ngigubi nje ngigubi nje yey imane ngathola nje le juice ayi ngiyabonga kakhulu baba ngiyabonga Nkosi yami hey ingenzelile izimanga le juice yakho baba usibiya
1: sasasasanibona igama lami isibonga uGatsheni isigama lami uSiphamandla Gatsheni ebengifisa ukudlulisa nje lo mbiko abafethu ukuthi nikwazi ukuthi nilandele lento benginenkinga enkulu kabi kodwa ngikwazile ukuthi ngisizakale kuthini ngenxa yokuthi ke mangithola usisi wayesengisiza wanginikeza le juice le ngakwazi ukuthi ngiyihalamuze ngiyiphuze umshini wami ngempela benginenkinga noma mami beseqala ezama ukungishiya but manje ekugcineni ngiyabona ukuthi mama uyabuza ekhaya yonke into i-right ngenxa yokuthi ngiwuphuzile lo juice lo so yonke into ngiyayibona ukuthi normal manje umama usekhaya kumnandi so ave ngifisa ukuthi kwanina or kwawena uma ukuthi wakufisa lo juice lo ukwazi ukuthi nawe-ke ukhulume nosisi uzokwazi ukuthi akululeke nawe bese yakuthengisela ukwazi nawe ukuthi ube right ngoba imishado ufuna siyibambe bafowethu wanami bezehambela umfazi bezehambela kodwa manje ngiyabona ukuthi umfazi buyi ngisekhaya kumanje kumnandi ovuzwa nje khona no-TV bayakhala ngisekhaya ugatsheni mina isibongo mfowethu kodwa usuyoza ngosisi ukuthi kuthiwani uyobe sekuchazela kodwa nje lo juice ungisizile kakhulu uyakwazi ukuthi ulungise into zakho hhayi usebenza ngampela into yakho isebenza ngampela ayihlahla no mama yabona ujabulile impela angibonge mina

ngihlala sezantsi siyabingelela metapho for DKP esahlala phezulu ngalangathi ba 1000 silone samandla siyophela emandleni ukhulu ngubani ngoba mina ngihlokwakho baba uNkulunkulu wasembusweni osithanda nosinakekela kakhulu ezinkingeni nasenqenabeni zonke sidibana nazo sethembile sethembe yena asikamboni uNkulunkulu wethu enqotshwa asikamboni uNkulunkulu wethu esifulwa yonke le minyaka siyambona uNkulunkulu wethu enqoba from time to time endezinto ezimbalwa engifuna ukuzimemezela ufuna ukutshela umuntu ogulayo ukuthi asikho isifo esinalapheki akukho ukugula okungalashwa angisho mina ukuthi okungadambiswa ngithi asikho isifo esinalapheki hlala namphansi uze kunejuice yala ekhaya ehlukahlukene nezigaba mabe kuthi nje umuntu ongaziswa kahle empilweni ungasitholela ijuice eka 175 kodwa ke sifuna ukumemezela ukuthi uma inyanga iqala lesiya kuyo ijuice lencane izobe ku 200 rand so okusho ukuthi uzokuyithola ngo 200 rand ngithi right bese kuthi ke usupply wethu njengoba ubuyithola khona ngo 200 rand ku supply usuzoyithola ngamalini ku supply ngo 250 right uzoyithola ngo 250 ku supply right kodwa lento iyokwenzeka ngenyanga ezayo okusho ukuthi ngenyanga ezayo okugcina loba abantu bezobe behola nje kulokhu kulenyanga awokugcina kulenyanga abantu behola bethenga ijuice ngo 175 ngokulandelayo isi 250 osupply u 200 ema office right ke ijuice ke ejwayelekile ngemangithi ke ejwayelekile angisho ukuthi ijuice nje e common but iyona ijuice ke esithi umuntu ogulayo nongaguli angayisebenzisa le ebiza 175 noma ke le ezobiza 200 rand noma is 200 rand go supply there is 175 uyagula awuguli ke uyayidinga le juice ngoba le juice ilapha inyawo le juice ilapha cancer le juice ilapha BP le juice ilapha iqolo elingapheli le juice isusungwengweze emehlweni le juice ilapha ikhanda elingapheli le juice ilapha ama ulcer le juice ilapha HIV le juice ilapha

0: ngathi-ke nto bona uke wayithola uthole nina.
1: Ngithengele umntana wami oshawe stroke.
0: Right.
1: Ngeza naye la ekhaya. Ngeza ngazoyithatha yona-ke ngangiza kubaba. After that ngathola lelo bhodlela ngathi angifike wathi ubaba mfeke ngiphuzise umntwana. Ngamphuzisa umntwana eshaye stroke ulimi luphendukile lujijelekile. Ngamtshela-ke ubaba wathi angifeke ngiphuzise ingane eyifakile ezayifakile. Umntwana wami nge-3 days wabe se-right. Uyafunda uzo-grade 8 manje.
0: Ngase
1: ngiyaphuza nami leli ijuice. Ayi mina besani yangenzeka-ke emhlolayo ngacaceka ukuya esikhathini engasayo 5 years ngingalazi. Ngaliphuzisa nomake leti ladamba-ke ilokhuza i-BP yakhe kakhulu. So sagcina sisizakele sesibathathu kade ngangizela umntwana weshawe stroke. Sesisizakala ekhaya sonke. Njengoba nje ngibalinsile namanje abanye.
0: Amen.
1: Ngenxa yalo.
0: Shayelani uNkulunkulu wami hlobo linomona. Bashoyo linomona nento esebenzayo. Okay, into ebalulekile uyazi ukuthi kubuhlungu thathi tena

0: Umami uma idonsa ngoba isini cleaner futhi into enhle ngayo uma idonsa awuphelelwa ngamandla. Uma kusetoilet ayiwaqeda amandla. Uba nomunye. Yebo.
1: Yeah, ngiyenise ngithengile namnuki uJoss. La ngibone khona yasebenza ngani mangichama emsebenzini ngabona kuphuma into eyiyelo mthongo nje oyena ngabona nje yasebenza uJoss lona. Senze isize yaphelanga. Kodwa ngibone ukuthi ngathi yona iyasebenza. Ngizolo ngingenelela kumakuthu lona. Kumakuthu lona la ngisengakunakho nje uyasebenza ngantsela. Emsebenzini ngumuntu oyi-leader kubasebenzi enginabo and nesikhathi kunye nabo. So bathe kwenye i-department bephelele umsebenzi basusa i-India baletha kumina. Leli India bathi alizokuphatha mina through ngokuthi lona li-first class esingisi nokubhala bona. So ithe masika ngise lo intombazana elalifika nayo ngiyifundise intombazana umsebenzi wenziwa kanje kanje kanje kanje. Lifike lona lishintshe loo nto leyo lenza ngayo indlela. Thele imali lokuthanda umsebenzi waphuma uzikekwa wonke. Ngathi ngisuka nje ekuseni ngiyekhulumela nje negenge engidlala ngithi mina heyi ogogo nomkhulu nebevume bedlale ngami. Basedena yathi ngase ngiye ngaphakathi kuyosebenza. Yathi isekuseni imene ngiyaqonda ke ngathi ena. Lo msebenzi lo ungaphinde unike omunye umuntu eyosebenza ngaphandle kwakho. Wena ozofundisa abantu hayi India leli. Bathi omunye umfowethu ena, awu mfowethu khona nebhathini ngolisebenzisele ngathi hayi abekho ibhathini engisebenzisele mina. Ngiyabonga.
2: Hayi siyabonga, shayela uNkulunkulu wami isoka. Okay, ukhona omunye isikade masinyane esingene umsebenzi nosuku mama, uyasebenzisa nawe futhi.
3: Yebo nami ngithengile ukuthi ngokwesithathu ngibona.
2: Yes.
3: Ngithengela ingane engakwazi ukuchama ngetoilet.
2: Right.
3: Kusho ukuthi ngiyidethi yami ukuthi yesibhedlela isizona. Yani. Kusho ukuthi uma beyifaka amapayipi kungenzekile ukuthi ithe masilikhiphile ipayipi bathole ukuthi kuyachameka. Kodwa kusho ukuthi sazoqhubeka ayisebenzise sifuna
2: umehluko. Shayela uNkulunkulu wami esonto. Okay. Yazi ke mina ngikhona nje aba right, khona nabangekho right. Abantu babe right bonke abantu. Yabo. Angisho vele nje njengoba nje umama yena engakabi right. Angithi yabona sizomnaka ke futhi si focus sibuke ukuthi okay ngoba yena kwenzeka nje asisiqhile uyabona asenze kanje le juice la ekhaya ihlubene kathathu khona ka 175. Khona ka 250 khona ka 550 eyamalumbo onke beyizwa le nto le so siyayibuka siyayibuka right ke asidlule
4: right ke sibonge kakhulu ebufakazini esibutholayo kakhulukazi ke ngejuice okuyinsebenze namandla ke yala embusweni lapha zonke izifo ilezi ezimbelesela kanti iyasiza ke naku umuntu nje ongaguli iyakwazi ukuthi ke imlekelele ekubhosteni amasotsha akhe omzimba esihlobo sami kuningi esibhekene nakhe empilweni ke sibhekene nezimpi ngendlela engafane. Abanye bethu babhekene nama storms, abanye bethu babhekene nama earthquakes. Kuyazamazama umhlaba wempilo yakho, izwe lakho lempilo liyazamazama. Abanye bethu babhekene nama tsunami, kubi nje iswishi wishi nje kuyale kuyale. Angazi wena wabona umuntu ehamba ethwele uthayele emoyeni. Kuningi okwenzakalayo empilweni yethu. Sibhekene nama-sufferings ngezindlela ezahlukahlukene, ezinkulu futhi. Ngoba ngempela uma ubhekene nenkinga, angeke kuthi inkinga incane ungakasitholi isixazululo. Inkinga izoba ncane ngoba sewusitholile isixazululo. Right ke ngomusa ke kaNkuluNkulu kuzo zonke lezi nkinga esibhekene nazo. Sinazo isixazululo. uNkuluNkulu usinikezile umprofethi. Komunye umuntu umprofethi uyawukhuluma izwi. Komunye uyokhipha izinsebenzo, komunye uyokhipha izaluleko, amazwi obuhlakani aphile umuntu. Yes, komunye uyokhipha umkhuleko phezu kwempilo yakho bese kuba kuphila kuwe. Sukuma ke uze kumprofethi lokho engikukhuthaza ukuthi kwenze. Sukuma uze umprofethi akwelekelele ngayo yonke inkinga obhekene nayo. Ngabe ubhekene nezimpi, ngabe ubhekene nenqoshunqushu ezweni likamoya noma ezweni lakho lenyama, kodwa